0: Handicap FM.
1: Ainu, Ainu au minéral naturel pur. Nibale chutubabogo, de coupe serin falulumbake. Ainu, betundo, bu anda ak yerme nemboki. Wow, Ainu, noch mi setna. Ainu, noch mi selle, noch mi nechna lol. Du samay wax nak, borom xam xam ya ko wax. Meñantef yi gën ci ndox amna ci Ainu mbokki. Liggey bu mucc ayib. Ay boromi xam xam ak boromi man man jumtukay yo xarala waw une usine de la dernière génération. Ainu ndox mi nexna lol. Ma sha Allah. La ngay daxé kewul mu jëm Allah daqal mu jëm ci kër. Bepp xew xew bo meuna am nga la jokol ak wa Ainu ñu baxé la ndox mi bayé ko ci Touba Bogo. Ainu amna bidon yi 1,5 amna bidon yi 0,5 amna bidon yi 10 litres. Ainu amna ay sachet. Sen adresse ñu ngi fi ci Touba Ndamatou corniche sous Serigne Modou Bousso ci Gouy gi. Jokol ak ñom ci 77 736 64 64 wala ci 78 431 64 64 wala ci 33 895 48 27 mbokk mi. Tamulen Ainu. Tamuna Ainu, Ainu, sama ndoxu magal. Ainu, mashallah.
0: Bokku julli di bokki talibé, assalamu alaykum wa rahmatullah. Serigne Khadim Amar, Khalifa Serigne Ibnu Amar, mo len di nuyu, di len ziar. Di len sante nak ci yi ñu wessu. Waye di len senu ci li ñu deggmal. Serigne Khadim Amar, Khalifa Serigne Ibnu Amar, moy wo. Kep ko xamne da nga aju ci kër Serigne Ibnu Amar ci liggéey yu ruuj bu muy santane ci jëmul. Inshallah buñu tabaské bam am juroomi fan lay doon. Serigne Khadim Amar, Khalifa Serigne Ibnu Amar, di wo kep ku yakar Serigne Ibnu Amar ci ruuj bi nga xamne mom lay wote. Inshallah buñu tabaské bam am juroomi fan ci jëmul. Kep kuy ñew nak ngi dalé jumtukaay baramin ak lu mëna dejjeeti ëkk ak bepp jumtukaay bu mëna liggéey ci barab bu nuy ruuj. Serigne Khadim Amar nak néna mi ngi wo kep ko xamne da nga aju ci kër Serigne Ibnu Amar néna bayiwul kenn. Inshallah liggéey bi buñu tabaské bam am juromi fan lay doon tejemul muy am ruuj mo xamne Serigne Khadim Amar, Khalifa Serigne Ibnu Amar mo koy santane di ci wo ñepp bayiwul kenn di ñaan kep ku ca tew yalla yalla fek say aajo.
2: Kilib tepp Serigne Muntaha Mbacke, Khalif Sene daldi mouride, Serigne Ibrahima Khoudia Mbacke, Khalifa Cheikh Ahmadou Ndombe Mbacke Khaban, mo yëkëti kaddu nuyo jaarale ko ci jëwriñam Serigne Cheikh Bintou Mbacke, jëwriñi kër Cheikh Ahmadou Ndombe tentuy ande ki ndërëm ak ñaan jëm ci mbollem njabotu Cheikh Ahmadou Ndombe Mbacke ak talibé yi ngir seeni pesef ak seeni taxaway ci mbollem digël yi ñu wessu rawati ak di jinn mu jé dajalé jëbël ko Serigne Muntaha Mbacke Serigne baangi sante mbollem njabotu Cheikh Ahmadou Ndombe Mbacke di leen yëbënte ay cënt ci seeni njabot ak ci seeni talibé gënaaw loolu Serigne Ibrahima Khoudia Mbacke mi ngi leen di fatali ak di xarit ki ñu baxo dajale ci ko Cheikh Ahmadou Ndombe diko yobbu ko Serigne Touba di soñi ndeboti Cheikh Ahmadou Ndombe ak talibé yi ñu farlu ca ta dal di koy dajale indi ko ngeen ñi dal di koy mëna jëbël Serigne bi Alhaji Cheikh Gueye Baye Fallou Serigne Modou Khaban ba mu soté Serigne Muntaha ak Serigne Ibrahima Khoudia Mbacke ak Serigne Cheikh Bintou Mbacke ndebotuk Serigne Ahmadou Ndombe Mbacke ak jëwri ñi ak talibé yi jital ca taw kër gi di Serigne Khadim Gueye Ibnu Alhaji Serigne Gueye ak rakam mi ngi leen di soñi ci xarit tebeski yi ñu farlu ca ta fonk ko ta wajal ko Alhaji Cheikh Gueye Baye Fallou Serigne Modou Khaban mo fi andi yegle bi no ñaan sunu borom yok ko fanam ak ubeeram ba mo agale emi betam barke cheikh ahmadou ndombe mbacke sa di xop mourid de gog dogom day lu yitem di ñaw ci jambaré te passé fu lay laq ci ri ñu naw sa di xop mourid na koy waral mu laq ngeul di ciir bu do fan bari war sax sa borom fegal ko lor la qualité fait la différence
3: fédération bi lekele daire turandoy cheikh mamadou fadal mbacke ibnu cheikh ahmadou bamba mbacke ño am bekté di len yegal bis ba ñu baxo andando ngir dem siyada ji sen serigne sen soppé serigne abou mbacke ibnu cheikh mamadou fadal mbacke ibnu cheikh ahmadou bamba ñu japp ko samedi juroom benni fan ci wéru mai 2026 ci Touba Ndindi ci kilif tepp Serigne Muntaha Mbacke Khalif General de Mouride te ndegalul Serigne Aboul Baraka Mbacke Khalifa Cheikh Mamadou Fadel Mbacke Serigne Basirou Mbacke Ibnu Cheikh Mamadou Fadel Mbacke Eladji Abdou Fatta Mbacke Ibnu Cheikh Mamadou Fadel Mbacke Serigne Murtala Mbacke Ibnu Cheikh Mamadou Fadel Mbacke Jabotou Cheikh Mamadou Fadel Mbacke Serigne Fallou Mbacke Ibnu Serigne Murtala Mbacke President d'honneur Serigne Fallou Ndiaye Mbaye Gueye President National Serigne Fallou Mbacke Ibnu Serigne Touba Cheikh Sohibou Mbacke Serigne Fallou Mbacke Ibnu Serigne Touba Cheikh Abdou Khader Mbacke Serigne Fallou Mbacke Ibnu Serigne Modou Fatikhari Mbacke Massamba Serigne Fallou Fall Jawriñi Serigne Mamadou Aminata Fall, Serigne Fallou Fall, te daru xofor Serigne Fallou Mbacke, Ibnu Serigne Abou Mbacke, Serigne Fallou Mbacke, Ibnu Serigne Abdou Fatah Mbacke Fallilou, Serigne Fallou Mbacke, Ibnu Serigne Murtala Mbacke Fallilou, Serigne Fallou Mbacke, Ibnu Eladji Bare Mbacke Fallilou, Serigne Fallou Mbacke, Ibnu Serigne Khalil Mbacke Fallilou, Serigne Fallou Fall, Ibnu Serigne Cheikh Fall Khadigey, Serigne Fallou Fall, Ibnu Serigne Amdi Yassine Fall, ñu ngi soñi mbolem jëwriñu section yi, bëgg jëwriñ bi ci nekk, soñi mbolem mu jité, ñu jital ci wa section Touba ak Mbacke ak Ngoussobe, ñi tu Serigne Fallou Ndiaye Sey Fall, wa section Ndiaré, ñi jitu Serigne Fallou Gaye, Ibnu Baye Soulay Gaye Daray Kamil, wa section Touba Tour, ñi jitu Serigne Fallou Diop, wa section Djoudjouf, ñi jitu Serigne Fallou Diouf, wa section Ndiaraw, ñi jitu Serigne Fallou Diop, section Kaoula, ñi jitu Serigne Fallou Diba, section Dakar, ñi jitu Serigne Fallou Ndiaye Jessaka ak Serigne Fallou Ka, section Thiès, ñi jitu Serigne Fallou Kan ak Serigne Fallou Diop, wa section Tamba, ñi jitu Serigne Fallou Tin, wa section Djelleru Silu, ñi jitu Serigne Moussa Silu, wa section Louga, ñi jitu Serigne Fallou Sall ak domam Serigne Khadim Sall, wa section Kokki, ñi jitu Serigne Fallou Niang, wa section Tilmaha, ñi jitu Serigne Fallou Ndonga, ñi ngi koy jëgël Serigne Fallou Boussou Abdou Kharidia, Aladji Fallou Fall Bogo, Serigne Fallou Jaxate, Diouriñu Commission Communication, Serigne Fallou Gaye Secrétaire Général, Serigne Fallou Thiam Touba Bindi, Serigne Fallou Ndiaye Touba Isine Galas, Diouriñu Matériel bi, Serigne Fallou Mbacke, Ibnu Serigne Abdou Fatah Mbacke Fallilou, ak Serigne Fallou Dieng, Masson, Kurelu Diouriñu Dalal Gagna, Serigne Fallou Mboy, di Diouriñu Organisation, Serigne Fallou Kan, Touba Kër Serigne Fallou, Serigne Fallou Diop, Diouriñu Kurel gi lekkale, mbollem Serigne Daara yi aju ci biir Kër Cheikh Mamadou Fadal Mbacke, Serigne Fallou Ndiaye, Chef de Village Touba Bindi, Serigne Fallou Sar, Touba Bindi, Serigne Fallou Xoma Trésorier Général, Serigne Fallou Sall Masson, Fédération des Daïra, Tourandoy Cheikh Mamadou Fadal Mbacke, Ibnu Cheikh Ahmadou Bamba, ño am bekté di len yegal, bis ba ñu baxo dajé ngir siaré sen Serigne sen soppé, Serigne Abou Mbacke, Ibnu Cheikh Mamadou Fadal Mbacke, Ibnu Cheikh Ahmadou Bamba, borom yermane ja ak tébalia, japp nañu ko samedi fukki fan ak juroom ben, ci bëru mai 2026, ma ngay amé Touba Ndindi, wayé nak ci bis ba am nañu yéné té xéeru Daïra Cheikh Mamadou Fadal Mbacke, ci Touba Ndindi, kër Tourandoy Cheikh Mamadou Fadal ya, gannaaw kër Serigne Abdou Karim Mbacke, Ibnu Cheikh Mamadou Fadal, buñu xeyé dañuy dalal gagnant, yendo jang Al-Qur'anul Karim, qasida istighfar sekar salat al-nabi, def ko adiyé Serigne Touba Cheikh Mamadou Fadal Mbacke, ñaanal ci sen trondo wa, sen Serigne ba sen soppé ba, Cheikh Mamadou Fadal Mbacke, Ibnu Cheikh Ahmadou Bamba, borom yermane ja, sunu borom dalé ko yermane ak lèr ak ndiegal, te ba sax Mamadou, te njabotal gi sunu borom sam leen ar leen, ak mbolem jewri ni ak talibé yi ak trondo yi, ba ñu mëna adalé mebet yi, ñu ko rek diiné ak talibé, 14 heures dañuy julli berné, mayel animation bu ci qasida ak ziyaré, bu ñu selmalé takusan, Serigne Abol Baraka Mbacke, Khalifa Cheikh Mamadou Fadal Mbacke, dana ak ci pencima mo len talibe yi trondo yi andando ziaré ko garal ko senu liggey seni mebat ak seni xememte serigne bi sante mbolo mi sañi len ñaanal len yebi len ñi ngi ko yegal nak kep ko ñu tudde cheikh mamadou fadal mbacke ma ñu tudde la kuñ ko tudde ma kañu ko tudde ñu tudde la ko kep ko xamne nak bëgg na ci ay leral man na wote ci numéro téléphone yi tamodi 77 448 23 14 wala 76 599 35 44 wala 77 636 67 18 no ngi ñaan am ci jappandal te laq ci ngeerumul yalla ak pajuk adio carte cheikh mamadou fadal mbacke guddi ga yonen ba yegge wuy ci yalla ca kaw fa jox ko julli jurom seigne fallu mi ci la ñew ka zura jep ta la seigne falli lu ñew jamono ande ngene li boromam ak tiram kawena tabax juma di nu jitey fek bala ak lor sa fa di aju ko ñew seigne fallu seddu ko teel ala ji falli lu yorma dem de geej la do fer tabam nga faw xena wa me falli lo ruy mbir amon na xam xam amum xel am wilaya gu reey seigne fallu geej la ko ñew nan am dawal sa nguddu seigne fallu sedd nga sun xol ya dalal sunu xel def nañ la sun wëru way ñanta xe buñ numbugal ala ji falli lu bisu magal gi waju te neew si yar jabotam di ñaan am tur bu ñepp di naw ala ji falli lu teug bangi di way di lewor ñaan sa borom fa ci nay ajo defar sunu mbir la qualité fe la différence
4: Touba ci kanam yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba ba yeeng ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw néew gi doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyel Orange Monela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacke mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
5: Mislak mi abi jaay khair man ba wajallilahi maskani Touba ba Mislak mi abi jaay khair man ba
6: Bokki assalamu alaykum wa rahmatullah Bokki jaxle jaxna ci joge mak ake bagas waw jokolen
1: ak magasin Touba Belal Makkatal Mukarrama wa ker Serigne Moustapha mom Serigne Abdoullah Hak Makke lepp lu jëm ci Serigne Cha Makka ak yobulu julit bokki jappandina ca barap ba ngi fi ci Touba marché Akas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi ci wetu ker Serigne Mohamedane Makke bokki Serigne Cha Makka yobulu julit bokki semisi Aladji Abaya Jallabe yu goor ak yu jigen ak ay robbu jigen yu yajj bokki yu mak ak yu ndaw bokki yen ujaj am nañu ay kol yu yanj yaatu lol machallah kolu aja kolu achil ak xetu kol yu ngeen yitte wo mbokki jappandina ci barab ba yen aladji kolu makka yu wex yi jappandina way kolu arafat kolu serigne abdul khadir bakki yu xonk yi mbokki bepp xetu kol bu ngeen yitto jappandina ci barab bi kurs original waw xetu kurs bo yitte wo mbokki jappandina ci magasin Touba Belal Makkatal Mukarrama wa ker serigne moustapha mom serigne abdullah hak bakki mbaxana yi xew ci jamono bokki kopati lafa turu chara ak xetu bona yep bokki jokolen ak magasin Touba Belal Makkatal Mukarrama bokki amna ñu ndoxum samsam am ndoxum mawul werdi tandarma ak yi xetu ciuray yu neex bokki bari barke sidjada sidjada yu yaatu yu mak ak yu ndaw ba ci rideau métrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yep bokki amnañ ay dara de li yu mak ak yu ndaw ay dalu marocain pré-porter ay baylan yu ñu ñow ba nopi mbokk yi tan sa bu la neex la lepp luy seri ci makka ñewal magasin Touba Belal Makkatal Mukarrama mbokk yi nga ñew Touba bëgg siaré ngay goor wala ngay jigen seri ci makka yobul julit mbokk yi amuñu ci morom ñu ngi fi ci Touba marché Wakas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu gër Serigne Mohamedane Bakay ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar mbokk yi jokole nak gérant bi di Cheikh Gaye ci 77 841 49 17 wala ngeen joko ak Bayoro Sar ci 76 334 24 69 wala nga wote ci 76 872 49 60 bokki jaxle jaxna ci yobul jurit Serigne Cha Makka bokki jaru ngay gaddu ay bagage yu bari ñu dina sonal ci yoon wi ñewal magasin Touba Belal Makkatal Mukarrama bokki lepp lo yitte wo ci Serigne Cha Makka ak yobul jurit bokki amuñ ci borom bokki magasin Touba Belal Makkatal Mukarrama ñoo ñaanal Serigne Moustapha mu Serigne Abdoullah mu yagg fi lol ci andak wër di leen ñaanal jamm ak xewal
7: mam gor ñang taximan nek ci marché Okas ci sareet yi talibu bes fa ñu taxaw mo leen di yeggal ne dafa reeral ay PSam PS nak bokk na ci permis de conduire ak carte d'identité ak ben carte wef ak ñenti témèr mo nekkon ci calpe ba mang ko reeral ci bisub magalu Dar Salaam gi fa sereti talibu bes ci taxaw ci marché Okas mom mam gor ñang mi nga xamne taxi mala nak mu sakku ci mbokk yi kepp ko xamne gis nga PSam yoy nga xamne dafa reer nga woku ci 76 635 47 51 66 635 47 51 wala nga wote ci 78 127 75 65 78 127 75 65 wala nga indi ko fi ci radio IKAP FM boko indi dina ci jot inshallah jere ngeen jeuf mbokk yi communiqué bi mi ngi bayiko ci Serigne Modou Abdoulaye Mbacké Khalifa Serigne Mamour Mbacké Dendey jëm ci am rooj mu ñu amal aljuma bi ñu deggmal di fukki fan ak juroom ci wéru mai ci Sam Tolé Alrabay Cheikh Ahmadou Ndoumbé yi mi di ci wo mbokk julit yépp rawat na mbokk talibé yi nekk ci région de Djourbel doré ko ci wa Touba wa Mbacké wa Afé Darou Khafour Kër Ibrahima Yassine Tawa Khourou Mbacké Kër Atim Sam Mboudiène Kër Mor Thiama Kër Soulay, Kër Mar, Kër Mabali, Wa Nyangen, Wa Narga, Wa Ngal, Wa Ngeran Serir, Wa Ngeran Wolof, Njuman, Kër Ardo, Daru Nahim, Wa Dagga, Wa Gowan, Wa Deysambu, Wa Anen, Wa Dendey. Ñom ñep ñi ngi leen ci wo mu di am rooj mu ñi amal ca sam aljuma bi ñu demal di fukki fan ak juroom ci wéru mai kuy ñew nak na nga indalé sey jumtu way muy Tolé Alrabay Cheikh Ahmadou Ndoumbé Mbacké ca sam gude yeen wa Touba nak départ bi fi ci kër Serigne Touba gi nekk ci Daru Manan ci garas bu ñëkk bi budé wa Mbacké départ bi ci jumaay Mbacké xewar lay doon aljuma bu ñu xeye inshallah kep ko fay ñew na nga indalé sey jumtu way muy Tolé Alrabay Cheikh Ahmadou Ndoumbé aljuma bi ñu deggal la depp ko fukki fan ak juroom ci wéru mai ñi ci wo ñepp kep ko deg communiqué bi moy sa woté
8: IKAP FM mak mat na bay ci rew
9: alam yaay dafa wax ne sayu mat bo xamone ko bi mujj borom be am doom da koy sukkal denga walam jaay di wax ni talaq bukki bet bunt bant lukki betam
7: nga xi tukkal kenn duko per ngeelal mboccor
9: walam jaay dane jaay ne gam loxo duko genné
7: ya sa xottiku guddal sa goñ la
9: walam jaay neena
8: ika befen mak matna bay ci rew
9: walam jaay dafa wax ne sayu mat bu xamone so bi mujj borom be am doom da koy sukkal denga walam jaay di wax ni talaq bukki bet bunt bant lukki betam
7: nga xi tukkal kenn duko per ngeelal mboccor
9: walaf jaay dane jaay ne gam loxo duko genné
7: ya sa xottiku guddal sa goñ la
9: walaf jaay neena jeenu bunt ñu ca bokk wëru ñepp bokku ñu bëgg borom
10: walaf da wax ne ku fay say bop ray say non
11: walaf jaay neena setal guma fekke safam tuyam duma jaaxal
12: bo bëgge xam porof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
13: bëgg sa mboros bu baax bala nga tambali sal woñ bi
14: la barwol nampu boy bajant
15: lu bëgg ci biiru xaban te kengeku
16: waraf lay ngeena seydu bubbu ba fa la neex sumi sañ
17: tak takal mbop baxalutun bana
18: lu de bu na be xeyñ buñ ko sulut
19: waraf jaay neena luy naaw mo neexa sanni
20: waraf jaay neena sul ker du ko dere feñ sumu mbeur lang ak momu ko gën muy gën daan ngay re
21: wala be da fay wax bop budul deg ndigal nak ken munu ca debarke
22: njaay da fa wax ni wure kangam lo ma gënal kuma dakk yob ma ndoluñ
23: wolof njaay neena ñi mëna ko to amuñu baaw
24: wolof njaay neena bo gisate tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
25: wolof njaay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga doon ndaw
26: wolof njaay neena fi fessé té dafa doy bu gorum
27: waaw di wax ni wolof njaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war té xépp
28: wolof njaay da wax ni atub gaynde forlu tef
29: ku yel ñay bu ñëwé ci dég ku yel mbokk wala mo
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli di mbokk talibé ñu leen nuyu baax te di leen ziaré di jiddal ci nuyu bëg ziar bi Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké Khalifa General de Mouride diko ñaanal di ñaan jëbël Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul yëpp di nuyu Serigne Khalid Mbacké Ibnu Mam Diène Ibrahim Mbacké Khalifa Dar Monti nuyu Serigne Mamour Mbacké Serigne Mahamadou Moutalla di ziar bu baax Serigne Dakko Mbacké mom Serigne Mahamadou Moutalla ma ngi nuyu Serigne Assane Ka ci Touba ndeliki soxna ma Fatou Sam fi ci kër Serigne Dakko di nuyu soxna Paul Sylla fi ci kër Serigne Moutalla mbokk ñu del ci waat ak yeen ci seen jotaay bi di waxi wolof ngeen baxu ci and ak seen seen mbokk Abdoulaye Hat Sall nuyu beug ziar buñ ci jitélé jërëm kër gi Serigne Cheikh Amar nuyu Serigne Pape Sèr Mbay demel ni nuyu ñëpp ñu jël mbokk mi joxe kaddu tay gi salaamu alaykum waaw mbokk ma dafa melni sax gennat na waaye mën naa duggaat 33 976 0909 mbokk mu doon woote joxe kaddu gi rëcc na waaye mën naa ñëwaat radio IKB FM kaddu gi bàyyikoo ci ndaam salaamaaleykum
30: waaleykum salaam wa rahmatulah
7: turu ak fay wootee
30: Seyd Lat maa ngi lay nuyu di la siyaare bu baax
7: waa kay kooku
30: xanaa sa benn xarit bu la gëj a dégg lool di waa Pape Thiam Dar Tansir
7: waa kay sëñ Pape ñu ngi lay nuyu baax nuyu waa Dar
30: Tansir siyaare bu baax a baax Seyd Lat
7: jërëjëf Thiam
30: di rafetlu kaddu yu baax a baax a baax
7: ak sa
30: di siyaare bu baax di siyaare mboolem koo xam ni yaa ngi ci IKB FM maa ngi lay siyaare bu baax a baax siyaare sama baay boole mbay moom di ko ñaanal wér ak wér la ñaanal ñëpp rek man damaa ñëw te olof jaay dafa wax ni sa peen bu rafet jeeg wóoru koo damoo sa peen bu rafet jeeg wóoru koo damoo sa peen mooy xale bu ndaw xale bu comme xale bu toll ser daal
7: jërëjëf leer
30: waaw
7: jërëjëf jërëjëf sant nañ la jërëjëf ñoo ngi koy sant Serigne Pape Thiam la wax di wootee ca Daru Tansil ñu ngi nuyu waa Daru Tansil yépp kon ñu mën a ànd ak yéen ci 33 976 0909 rajo IKB FM kaddu gi bàyyikoo fii ci ndaam ngeen ci ànd ak seen mbokk Abdoulaye Hat Sall ñu fàttaliwaat leen baat bi mu joxe ñu fàttaliwaat leen baat bi mu joxe ci rajo IKB FM
30: sa peen bu rafet jeeg wóoru koo damoo sa peen bu rafet jeeg wóoru koo damoo sa peen bu rafet jeeg wóoru koo damoo sa peen bu rafet jeeg wóoru koo damoo
8: mat matna bay ci rew
9: wolof jaay dafa wax ne sayu mat bu xamoon so bi mujj
28: borombe ab dom da koy sukkal
0: de nga walam jaay di wax ni salax bukki bet bunt bant lukki betam
7: nga xi tukkal kenn duko per ngalal mboccor
28: walam jaay dane jaay na gam loxo duko genné
7: ya sa xottiku guddal sa goñ la
28: walam jaay neena
1: seppen bu rafet jeeg wuur ko dabo seppen bu rafet jeeg wuur ko dabo seppen bu rafet jeeg wuur ko dabo seppen bu rafet jeeg wuur ko dabo
2: walam jaay neena fetal guma fekke safam tuyam duma jaaxal
7: jerejeuf kon ñu and ak yeen ñu jël mbokk mom assalamu alaykum akay ko kon genn na batay 33 966 0909 pour radio IKAP FM ñu xolaat ko assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam
7: ñi ngi lay nuyu bax señ dam top
3: abdal tan
7: jerejeuf top
3: yalla yalla may jam
7: allahumma ami ñu bok
3: tay jël na la place eliman bay tay jël na place eliman imam bi
7: ah wa wax ko deug
3: Je suis là. Tembul na am ndam waye da def bala ndam le soti xala balay ba timmi ba mag am lam wara am mu doli mu bo dal lay tane waye ci pent bi rek mom def na tembul na nak mom wa bu tembuli day gor gor lu and ak xale bi xale bi mag muy gor gor xale bi mag muy gor gor yalla ma non ndam na ci kanam tout ndam la ci kanam mu waye def na dafa bëgg manam dal yakam lay ay
7: yakam lay ay téla ndam
3: da bëgg dal way mëna dugg ngay and tek ak dal
7: baña téla ndam
3: bam jot nga sokko wax ndax tambuli da am way muy tele da tambuli mëna rafet muy ndal ba ay mëna ko ci pit no dal bëgg mbakul té pent bu mëna rek xel ma nakari mëna lu dal mëna ci ndam ne muñ té ak liggéey di and ak xalé
7: jërëjëf Serigne Dam Top mo ron woté fi ci Guymba ma ngi nuyu wa Guymba yépp ñu dem jëli gënen radio IKAP FM 103.5 kaddu gi bayiko fi ci ndam seen jotaay bi di waxe wala ngeen ci and ak seen bokkat la xatsal 33 966 0909 Serigne Pape Diam ci daru Tanjil mo mo joxe kaddu gi li la wax
1: soppen barakat jégg wuur ko dabo
28: ba ko defu ñal
7: ne sa pen bu
1: rafet jeeg wuru ko dabo sa pen bu rafet jeeg wuru ko dabo
28: bo xole goj ba ba nek ko dibbat
1: wala dafa
28: ku xamul mbam de moy fon wax ko gannaaw ku yey ba yey yaxu bokki yey nga yaxu
1: pen bu rafet jeeg wuru ko dabo
28: dafa ni borom ngad yegul borom pagne
1: sa pen bu rafet jeeg wuru ko dabo
7: fat waxtu warul
28: wala dana aduna de bi tere way def na ko laalo
1: soppen bu rafet jeeg wuur ko dabo
3: ba bëgg kër bu fedd
7: kum zakay assalamu alaykum assalamu alaykum koko kon batay genn na radio IKAP FM kaddu gi bayiko fi ci ndam seen jotaay bi di waxe wolof ma ngi nuyu bu baax soxna mam ami mbacke dendey mom cheikh mahamoudou murtada mbacke mi ngi fi ci touba ci bassin seigne murtada mbacke wi ñi ngi nuyu njabottam yépp di nuyu soxna mam Boussa Mbacke Tamba mom Aladji Fallou Mbacke mi ngi fi ci Touba Soural ma ngi nuyu ñu njabot Serigne Fallou yépp di nuyu tam Serigne Mustapha Mbacke mom Serigne Abdoulahat Mbacke ak njabot Serigne Blaat gi fi ci Daru Minam di nuyu Serigne Blaat mom Serigne Soyebu ak wa Madiane yépp ñu ngi leen di nuyu
28: jabi la bu uppe du ubi bu manke itam du ubi waye bu yeme yépp na ubi
4: Allah ñay neena ku sa dembu tabi do ko sami xeyaram jambo
3: wala fa dafne ganar bol ko xébal afu ndax makoy bala xel
0: ma ngi dañ dan wax ne bopum jaxan day yagna bëkkum ñet te kenn mu so gis mu ne bayam sekkel mu di
3: wa wala fa ngay dafa ni peppum kepputal xontu picc taxu ko jog dañ ko cey fiir te buñ ko ci jatte day bu duggul kaaf rek duggu taar
28: yalla wala ngay wax ni gemmiñ guñu nacc borom dox jam
7: rebb ca ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakko
28: señu blaat wala jay neena kuy ñoddi da nga jotle wut wala jay neena
5: man muy daw di moccitu borom xel da koy wattu
6: Allah ndiay do wax ne nagu dul bo jamé so wu wex batal
5: wa wala ndiay dafa ni sacc budul raw jeurul yak ay nelaw
6: wala ndiay dafa ni
10: ñoom la wala ndiay dafa wax ne bu leg leké alom nako gëreme toy
5: bëgg yap bar bu mu la taxaso bu dex wa wala ndiay dañi gor du faté ndiek
7: teeru salam aleikum rahmatullah
27: salam
7: ñi ngi lay nuyu bax
27: ñi ngi lay ziar dila jox sa waccu way
7: na wa baghdad de
27: ñi ngi fi mbaay ñi nga am jamm rek
7: sant na yalla bu bax
27: ñi ngi philippe yi deglu radio bi yop
7: jerejeuf
27: di len ziar lu bari di len jox sen waccu way di nuyu sa equipe production
7: jerejeuf fal
27: muni seten bu rafet jek woro ko ndamo
7: wa
27: aw cheikh abdad baat yu baat wolof la de waye baat bu roxela de baat bu roxela de waye baat wolof weer la de ndax cheikh abdad ndamo mom mom waxuma la ab jeeg way ndamo mom da wurut kenn ndax ndamo mom da manam waxuma la ab jeeg way ndamo mom kenn la wurut kenn la wurut ndax manam man nga ro munit legi mu yaakar ni yegg nga fa nga jëm fekk yow fa nga jël da do fekk man nga pan ci yoom yegg yoyep
7: fa yegg mom
27: auto dal ndamo mom cheikh abdad wurut ab jeeg bay war ben doomu adam ndax cheikh abdad bo am mom bax na ak baxuma mom jeur di wax nek la nit ñi rek bu yagge rek da nga xam yoy mi bax nga wala bax motax ndamo mom wurut kenn
7: werna
27: taw kenn ko dal li nga nek mom lañ ci nek rek waaw ñu ngi nuy wa baghdad ak wa daru manan di nuy baye tal ci fofu te xeyra di nuy njabotu baykat sam ko ak njabot gi dekk ci frontière yi ak sama mbokki marchand ambila yeb cheikh abdoulaye ñu lay ñaanal sutura tawfiq
7: allah amin ñaanal ko suñu borom defal jeureujeul
27: wax liggey bi rafet na
7: jeureujeuf jeureujeuf serigne sidi koloban nek ci baghdad 2 ma ngi nuy di nuy wa baghdad 2 yeb mo dem jël ko ko baxam assalamu alaykum ma ngi lay nuy bax ñang koku ok ñang ma ngi lay nuy jërëjëf
11: xiyaré sëri ñu ko xaar ko ñaanal ko lu gudd lool ak lu wër ko ñaanal sëñu xalid ci na gi bu reë li mu sumb Alla yagg ak jamm ñu bokk ko julli ñun ñëpp tam yagg sumb yeneen sumb ñu ngi sëñu Abdou Khadir jëli ko siyaré bi siyaré moolam jindi bi bay ñu xel ah sa pent bu rafet jëtte ak jël bi ko dabo rek ay mel na bay kat bo xane nga fara suba saman fi ah sa gantax sax rafet lool ngay gam ci beuro way ak goob jot bo fi ngay wara xam ndam am na tam gandam wala amon ndam sa gantax rafete te boy itam arba du jariñ dara
12: ci yalla
11: borom gantax bu ñaaw ba xane yalla dogal du muy bay ngi ñu yegge ci goob itam mo lay ëpp ndam ah lolu leg gi njabot ak ko jeeg di atté wo rafet rafet doom ci sa jëf taxut indi taru doomam borom doom ci ñaaw ji di leg gi ngi yagge ba ci mujj sa do man na ak kar man na sulu de ndax ak ñak dara ja borom doom ci ñaaw ji bu ko yalla joxe dara ji jox ko ko bo wa mo ak taram ak ñaawayam lay sul la am dal di dam ak mujj ak am solo yalla na yalla do mujj rafet on ko bëpp ji ci ko ci ara ñepp tay ba la ak
7: jeuf ñi ngi lay sante serigne mbay ñang la babu lool doon wote ma ngi nuyu wa babu lool yépp ñu dem jëli keneen assalamu alaykum ok bismillah
13: wala ñu lay ziar
7: tu rek fay wote
13: ñu lay ziar ba la
7: tu rek fay wote
13: ma ngi wote Touba Njari Modou
7: ok serigne Modou bismillah
13: jam
7: ñi ngi sante yalla wa
13: waaw sa pende moom lu mu rafet moom bu dawee ab jir rek màgg say dikk kon moom jarul damoom sax mbir la moo xam ne moom sunu borom a koy joxe kon damu warul kenn am na ku dugg sàng wax ko dam moom warul kenn ndax kenn joxul sa bopp yàllay joxe te loo rafet moom taar bu mën a doon rek bu ñu dawee tuuti tar boobu moom day dem
14: kon jeppen bu rafet man damay japp ni kërul dam ci kër gi ci set indi tar ni dawé touti nga magal magal rek ci ni kon dal lepp dal mi ngi téggu ci loxoy suñu borom mi xay mom moy joxe tamu dal warul kenn waro am ba tax lay tam waro mel ngeen ba tax lay tam wassalam aduna mom yag na yag bo xani gi amna départ amna ñu
15: maaw
14: ñu ngi rafet ay mission
15: sant nañ la bu baax
14: siare ñep
15: jërëjëf
14: kenn lu jam
15: ak salaami ñaar baax ñu
14: jërëjëf
15: jërëjëf ñi ngi lay sant bu baax di la jaajeufal di jëli keneen radio IKPFM kaddu gi bayiko fi ci ndam ci seen jotaay bi nga xamne moy waxi wolof ngeen ci and ak seen mbokk Abdoulahat Sall ma ngi nuyu bu baax soxna may ñang fi ci kër Serigne Mourtada Mbacké salaam aleekum
16: wa aleekum
15: aleykum salam
16: salam aleykum
15: wa gay bismillah ñing lay dégg
16: yëm da na ngeen def
15: ñing sant yalla bu baax
16: ya ñu ngi jaay ci Serigne Tap Tiap te guddi so sëttënd bu rafet jéggor ko damo amo jégg lu tek mi ngi am sëttënd rek foko damo dam woro ko dam ka ci ngi wara damo fi nga di xay dem nga xani am nga ay gore ba yalla lu ko la sàll nga ba ñepp mag dañi doni borom kër bu dé jigen ñe sey borom kër ye tekki am mel nañ wara mel kan ku nekk mel nga wara mel fofu xani mom yegg fofu mom xad dug yalla am tout tak wessu na ci mom xani won légui mom ab bolam rek lañ koy sédd xani gëré nit fofu mom nga fa damu fofu da fa la damu amé waye ci nga gëna sëppenti mom sëppenti rafet rafet mom da bop dama amu ko ndax sëppenti mom melagul nen ndax amna ño xamné ni ñangay def naka sulu nono ak yépp ka fekk na boba doon nañu sëppent waaye bo dé ba xamné sëppent bu mag na ba mel num wara mel boko nam fa la dam fañ wara dam da la ci band suñu gatt mu ci ar ñepp jaggu ñepp jërëjëf xama di retour bi xawa soufé tour bi
15: allo wa jërëjëf sant nañ la bu baax
16: ak baal jërëjëf tax jërëjëf
15: jërëjëf Serigne Pape Diam teggu ikap ñu ngi lay sant bu baax nañ jëli keneen radio ikap fm assalamu alaykum
17: wa alaykum salam wa rahmatullah cheikh lat
15: akay ñi ngi lay ziaré ba taw terjeuf taw
17: cheikh lat ñi ngi nuyu cepp sunu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah di nuyu di ziaré bu baakha baax wa beto wa ndawal di wa xaar yalla ba Touba Fall ñi ngi ziaré ñepp cheikh lat te di len beugé baax baax baax kaddu gi nak amna solo sepent bu rafet di daw ci ab eut mbay ju ne man nako jur cheikh blaat waye ma jur borom keur gi ñu ko ñepp bëgg jur koku mo jafé cheikh blaat ndax rafet mom bu fekke yaay dafa rafet jëmmu bay rafet jëmmu bu doom juddo rek rafet man nako yomb wa ci la rafet ak bax nak dafa bokul kon man nima gisee kaddu gi fima koy doyal kaddu gi nak ci la dafa yaatu waye man fima ko jëme moy da ngay gis ko xamni ci la tay am ay soxna am ca ko xamni nak yalla dako may ab tar mu don ndaw mu tek ko ca kaw ñata dess nak di len gënele gu metti la lu mu def bu toñé mu ne dañ ko toñ lu mu def tam dig na ko dal su ko defé nak mu nekk ca kaw ñoña di cëpp cëpp yi lu ko neex rek nit la mu di len ko def mu jeng bo jëkkeer ja jeng ba nopi boole ko jengalu nak farak mom bu baakha baax ñoña nak bako ak yalla rek ñoom di liggey mom muy fo ngir man la sama jëkkeer gëna bëgg luma wax nonu la mo xam butel bu fuura ko andi mo xam téré mo xam sul mo xam lu mëna doon muy cëpp cëpp rek ñoom ñu bayiko rek xam ni ñoom liggey moy maye waye fo mayewu dara chaaxat mayewu dara ñu dem nak ba yalla dogal njabot ga mag nak teb la ñinga xam ni dañ doon liggey seen njabot tekki ba diko dimbalé di dimbalé ak njabotam su ko defé nak bu boba nak lay doga xamni rafet ak bax seblat dafa wote dafa am ñaar ño xamni seblat goor go xamni dafa amone ñet soxnam yalla dogal nak takul ñaaw lol nak ñaaw ga mom foko tak wess nako ñu rafet ña diko ñaawal rek benn bis nak ñu reer ba pare nak seblat borom kër gi ni len kay len ñu waxtaan nak mom nak gënalé wu ko te yalla ni len nak ni ku rafet ci gëna rafet ni ko yow mi de kuma sañoon gan buma am rek yow ya koy dalal ya koy topato tubarkala ndax da nga rafet mu dadi re dal di contant mu ne ko yow mi ci dess suma sañoon lumay lek ya koy togg ndax yow da nga meuna togg tamit sama yire ya koy foot ndax tubarkala da nga silvité mu dal di re mu ne len sama ñukku mu ñaaw mi fu ngeen tollu diko xat nak buma sañoon kuma lambe sama loxo sama lal gannaaw sama guddi suma lambe sama ginnaw rek mom mi la fay tek ndax da nang yen ni ku ne lima la wax doy nga ma ci waye mom sama gannaaw buma sañoor guddi sa buma lambe mom la cey daj ndax dafa nang kon seydou lat buñ xeye na kenn ku ne xey nuyu ko nga balé sa tak mu ni len lu xew ñu ni ko dañuy delu wat suñu kër bayyi lak ki nga xamni sa bo lambe sa gannaaw mom ngay daj ndax ñun lool lañ soxla muni len dama len xamal ni kenn ku ne da am lu ko fi baye ba tax ma tiyé ko kon nak kenn ku ne rek na gor gorlu ca la ko fa baye necca waye ki ngeen di xax li tax ma bëgg ko moy dafa nangu tan nangu jël na ci ru bañ lepp lu ay nit di liggéey mo xam ci kër ngeen ne mo xam yene bokku sëriñ mo xam liggéey bu ngeen mar fecc gëna nak gën ca juk mo cey gëna baax la cheikh blaat
18: sam
17: touré
18: benn ñaaway bi ne ko ko ñaaw yaayay
17: ñaaw de bu ande ak nangu wañu wu dara waye rafet bu ande ak bañ seblat amul tola ndax rafet ak ba da bokut legui nak gaay dañuy jaawale rafet ak ba motax leg leg sax ci telephone yi la gëna yomba misal dañ ci waxam day dem ñu jaay ko telephone bu rafet abiyé ko ta fekk moteur ba dara jëgul mu jël ab telephone am bu baax nak dafa xawa ñaaw rek mu daal ko tay duggal bu ñëwé ba ak nak tous yey bañ ak lu ne mu dugg ci rek da jaawale baax ak rafet bokku leg leg ñu and nak way leg leg ñu taxali ko suñu taxali ko nak jëlal baax ndax baax gën rafet ci plat
18: wuy bu
17: touré
18: may sa ñet ñu ñëk la nek ñaaw la moye sant na la gërëm la jërëjëf ñu ñu jëli kenen sama fi nga nek da bari riir xamna nga nek ci tali bi ñu dem jëli kenen radio IKAB FM kaddu nga ngi bayiko ci dam 33 966 0909 ma fatali wat len kaddu gi
19: teen bu rafet jeeg woru ko dam
18: bay sa yepp tri ma ngi lay nuy di nuy bay bolle mbay ñom ñepp assalamu alaykum
20: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh cheikh abdullah ma ngi lay nuy te di la ñaanu jam
18: jeerjeef bari ma ngi lay fay bax di nuy son mi mbaw nek fa
20: dal ñepp gi lay fay cheikh abdullah yalla ñepp am jam ak suñu wax waaw waxat nañ kaddu de kaddu gogu nak mo def na ci saralu bare bare waye cheikh abdullah wax kat bo dafa waxone ne la yo ciek su doom ya magge la yo ciek bu doom ya magge rafet ab doom ak rafet se pente lolou yep amul ngari ngari la nga ca bu doom ya magge rek ñom ñep suñu bokke mag manam lu ban ñetti doomi bay ñenti doomi bay kenn am ci ko xam ci buñu xey buñu neegam fex del ak dal su rafete su ñaawé mo jël ndam la dé ah waaw lolu mom mag ñi yag nañ ko wax mom ak ñett ñu bok bay wala ñu bok nday ak bay am ci ko xam ci mom sa su xey buñu neegam day fex del ak dal ci ñi ñew diko tedd té ñom ñepp ño bok nday ak bay wala ño bok ben bay
18: dalli mi fess dalli setlo dalli la xansi
20: dalli yi dañuy ñew diko siyaré
18: ah boko to yu la xansi
20: dañuy ñew diko siyaré ndax manam baax ga mu baax ak barké boko yalla jox te xeyna joxu ko ci ñete def lola ci ndey jël sababu Abdullah manam téla am dom ak téla rafet dom ak yépp amul solo loli wax kat bobu wax rek la djéek mom su dom ya magéré ke nga xamanteni bi dafa ñaaw ba sax manam waji fétalé ko ci gënaawam xam nga né koko mom manam nangu gamu nangu moko ko may bu ko yalla dimbalé dara mom lu ko yalla jox ci ay dom rek barke da dana ñew waye nangu bu melne ki manam rafet bu melne nen buñu xol itam te bañ bu melne la waje waxon jeegu mbam amul ndari jeegu mbam mom maré digeen limuy def lu bare yeg yu reuy rek lay kon nak di am solo deug moy nangou rek damo te damo sax ci bopam yalla da ko téré mom yalla mayul kenn kuy damu ko rek ñaare la cipp da na gis lo xane du bokku tak la gën ma ngi siaré bu baax nak ma ngi ci xéer yu sel yépp xarna baat bobu ma ngi koy baye señ cheikh kan du ñak luñ ci faram fajje ndax
2: Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
8: Okay, Seigne Masser wala du mom?
2: Wa inshallah ma ngi ziaré.
8: Ma ngi lay nuyu di nuyu Seigne Bayna Sen Baki Bawol.
2: Di rafet no kaddu yalla yépp. Ay yéne dugal seen kaddu yépp. Ak sa fi sallallahu alayhi wa sallam ñoo nekk fi ci Touba ten mom Cheikh. Ak addu bi sax lay wax ni xam ni ñu def rawu. Yépp ñu lay bako dalal ziaré ñaan ci mom dal na jamm taw ko koy ci Baki Bawol Touba. Ay sa dar ko di ni alu jamm. Mo bokk tan dal. I'm going to go to the house. Nakari tok lol
8: tok bu lewet mbam sa sap xorom mbam xajam
2: gis ko ñaawum dug lol neexu tok lol kon yalla yalla dal sutura defal na tawfiya nga tay ci
8: ana watenu mam cheikh
2: watenu mam cheikh ni yepp la li jara dama fay nak dama nek digey bi motax demuguma ten ba comme lolou ma ci yene won ngir yene lako
8: ci yalla
2: waye mo lako yene bu fara da nga xamni mu waten bi amul lu fi nek yalla yalla gën na jamm barke man da dini na ci xam ci bay barke ci fat bo
8: yalla yemene 2023 ba lay batay da ha mayo ñu bëgg gisante mu ñu fex ba gisante
2: waaw doyna waaw ko yalla yalla jamm taw wala tay jëlé
8: jërëjëf
2: barke barke tuba
8: jërëjëf señ ma sayer djou mu ngi fi ci Touba tenu mam cheikh ñi ni wa Touba ten ba yépp assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam
8: ñi ngi lay nuyu bu baax
2: I'm going to go to the house. Ndonte warnam ko li kenn koy jago on ti nugu day koy téré waye nak ak ci pent mom li am solo mom ak ci lu am solo nit ki mom balang koy tag budé doomu bu ci lu ba rafété tan yar ko yar bu bax dé té yalla nako dogal ko man na ci mënes nako tag waye nak da am lol dé bu ni doom ci lu itam señ bobu do wax légui lal ci dara nangu bokku tek liggey keur godem ñeppay liggey waye nak ka gëna nangu buñu dé ba ciot ci la mo jël barki ba bu dé surga nu lay démé bu dé mboro mo dajé nu lay démé bu dé keur nu lay démé nangu ak liggey bokku ndax fu way né da nga liggey da ñu ñepp na liggey ngay xol liggey fu ne da togg yak rodi balé waye nak nangu mom ma ngay défaré ci ni ci lal fa lay défaré gantu mom gent boko defal dem mom da la xamane lu yakku yow ndax mbir bi jeke yankou am gantu ni geuy manam deug deug ni ngay tabax bo jeke folage yo ba doy war rek so yo mo doy war manam dem feñ tam ko deug kon nangu mo am solo yalla ñu yalla xey ci nangu nangu dal mom kep ko def bo ak ñi nga xamne nangu bokku te ñak gandu doomi nak ba nang koy taguna nangu da nga départ ba nak départ.

0: bo waxal lolu ngay def ma ci ci taxaw jago magal borom boroxat nepp boma ko ko def yalla nga am soxna jara
1: rew bi deglu yen ma yo tu xoli joxuma.

0: koraka kuyenze nyaputa udije uyi
1: nyaputa udije
0: uyi yaragerna uyi ajige ndikarme
2: mani gudum magal sona jara yalla nga ziaré ci porokhat gudum magal sona jara yalla nga ziaré ci porokhat gudum magal sona jara jarna bo way djuglen
0: koraka kuyenze nyaputa udije uyi
1: nyaputa udije uyi.

0: li am solo moy njabot gi nga yar len ci diine wa yar lenit ci muñ yar len ci muñ yar len ci muñ ndax evenement yu melni fi ne buy jupsi nima ko waxe legui rek da ngay gis borom keur bo xamne ndaysan jaral na lune dina ko def ngir mana am am xar lune dina ko def ngir mana am xar donte ne bu fekke ne yow xar mi bo deme ba mana lepp bu la wore ne man nga lepp te man nga fay su boba man nga tawas waye bu la wore ne yow amoko su boba yow wax deug yalla tabaski wacc dal leg leg nak tabaski wacc la yow nga lank ne do ko wacc sa bop leg leg tabaski wacc la yow nga lank ne do ko wacc sa bop na ñu do nek li ci jamono cheikh abdul ahad nga xamne mom ndaysan da ñakoon ci xaan lol ba tabaski joté am ño xamné dañu yor lu matul am ño xamné yoruñu waye buñ leen labalé ñu fay am ño xamné nak manam yoruñu ta yaakaaruñ ko fenn bam ñëwé laccé ba né ana ñi nga xamné yoruñu ko ta yaakaaruñ ko fenn ñu né mbacké ñu ngi ni défé né da leen di joxe xaar mu né leen jog leen ngeen ñibi yeen tabaski wacc na leen leg legi nga gis ci bir ñooñu nga xamne tabaski dalena wacc ñu dem ci keur kilifa yi sonal len ci laaj am tabaski esan fi ne bu kilifa yi amna ci ño xamne jamono yi dañuy sonu lool ndax ay xar yu ñu joxe te leg leg nga gis ci am oustad ndongo mbay mo xamne xar muñ ko jox mu xeb ko yow amo bay laaj kay lu nga wara jox da nga ko wara te amna qissa bu xorom bu ñuy netti ci seigne fallu ba waji ñewé ndaysan yendu ci mom ba ngoon muy am kum ko bolal nako demal ci diiw mu jox lam xar mu dem mu jox kom xar mu ñew nako jox na la mu nako waaw mu nako baax waji ram ba ci seigne bi jégué seigne fallu nako man day mbacké ci xar yari la soxlo la bëggul seigne fallu ci xoromu ga ne ko xari yar yi ñu yaru ñe ko mom kon bu la yalla natto ba nit wutal la am tabaski mo xam dom la mo xam dekkendo la mo xam ku mëna doon tabaski moma da nga wara xam ne yow mi kët mom la yalla jox nga yem ci tayit mbokk yi tabaski fim ne dem jënd xarum 600,000 wala xarum 700,000 wala 800,000 amna solo ci kiko man waye jëndoon xarum 200,000 la ca dess nga wut ay xari 80,000 seddel ko ay dekk no yo xamne woor na la ni amuñu luñ tabaski lolu bo upp tuyaba te buñu xolé xar mi nga xamné moma ta tabaski moy am xar bu amé juroom benn wër rek man na tabaski am xar bu amé juroom benn wër man na tabaski waye ñun nak leg leg xar mi am sax laago go xamné du mëna tabaski wa yow do xol lool yow dal na bejeen yi reey wa mu ne cholet ci kaw bejeen yi reey wa ñun xar mi mat te duñu xol ndax genn bi dagna ndax beut yi baxna ndax mi ngi gis ndax man na même ak yu beure yo xamne yoyu duñ ko bayyi xel ñun dal lañuy bayyi xel moy xar mi na reuy wala bok na bejjen yi reuy leg legit am ño xamne nuñ ko meuna amé baax l'islam mbok yi don diine jo xamne du diine fitna nit waye diine la jo xamne da ñew ngir sulasi doom adam manam beggut doom adam di am fitna dund fitna xarum jurom ben wer manon nañu ñew ne xar mi faaw mu am ñaari at wala ñettat ndax xar lu muy gëna mag di gëna cher waye gis nga mu ñew ne la xar mi sagam xar mo gën mu oyofal lako ne la na am jurom ben wer na am simo bu fekke ne xar mi amut mu ne la nga wut aw bay ab sikket te mag ñi daan ko wax neex baat mom ñu ne la faaw mu amum at am sikket bi faaw mom mu am at motax mag ñi fimne amna ño xamne buñ déggé ñu naan xarmi fokku nak fokku amna fimne ño xamne xamuñu xarmu fokku ak xarmu fokku xamewuñ te mag ñi non lañ ko daan xolé yëkëti gemmañ gi xol na la ah xar mi de mat na nak fokuna ben wala fokuna ñaar ñettel bi moy bu fekke ne mëno am aw bay aw nak fimne amna ay rew yo xone bo demé ñom nak lañuy rey seddoko am def ko ay sam nak wo wul islam ne la faaw mu am ñaari at ak lu top ñaari at wala lu ci top amna am ñaari at kesse wala ñaari at ak lu top fene buñ xolé ci jamono ji ñu tollu fimne nak wu am ñaari at jënd nak wu am ñaari at ak jënd xar mu am juroom benn wër wa deug yalla jënd xar mu am juroom benn wër mo gëna yomb budé gëlem ñu né la faaw mu am juroomi at ak lu top juroomi at ak lu ci top baxna mais juroomi at mom faaw mu am ko buñu xolé nak nonu ko l'islam tégalé kon dañuy gis né wax dëgg yalla yërmandé feñ na ci bu baaxa baax gëlem gu am juroomi at nak wu am ñaari at yoyu benn bo ci bëgg lang koy jënd wax deug yalla warna mëna jënd ñaari xar wala ñetti xar yu am juroom benn wër ah lolu doon lo xamne mbokk yi lu mata bayyi xel la kon l'islam dafa ñew ngir julit bi bañ di dund ci fitna benen bi ci dessit moy ñu xamne tabaski ci bopam du lu ñuy cotiser tabaski desu cotiser kiko amul mom wacce nako buma ne desu ko cotiser nak moy kenn ku ne du joxe 25000 ñu jënd men xana ñun ñepp ko bok dedet waye bu fekke ne kilifa gi daana ci biir kër gi ak njabotam dajale lañuy dajale jox ko mu dem jënd mom tabaski yene walé njabot gi lolou mu dara neew ci waye kuko man mom tabaski warna la kuko manul nak mom waccina la waxna légui ni leg yalla teggil la dara yow nga lank ne du tagge yalla nak sa yu la teggile dara nga langal du teggel ko moy yen lay doon bo xamantene do xam fokay wacce buñu xolé ci njangalem yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ci haditham ba muné ad-din yusrun walan yushadd ad-din ahadan illa ghalaba am diine ji du lu jafé waye leg leg ñun ñokoy jafé ñun ñokoy jafel lolu nak lu mata bayyi xel la kon tabaski dañ ci wara jangate yu bare buñu concentré wu ci côté bi nga xamné rek moy xarmeek xoti yere yek ambiance bek yoyu dede waye dañu wara bayyi xel di jangataat lan moko waral suko defé njabot gi ñu xam ñom lan mo waral tabaski yow mi nga xamne yaay wajur wi nga xam ko bu baakha bax ndax suñ borom neena yap wi teluko dereet ji teluko waye ragal yalla gi nga xamne mo ci nek ragal yalla gogu lay moko yite yalla soxlu wu ndawal gi lolou mbok yi faaw ñu bayiko xel kon suko defé ñu ñepp ñu xamne bëss la bo xamne képp ku ci mëna am xar mu am juroom benn wër xar momu mat na tabaski soko mënta am bo mëne am bëy wo xamantene day am at su boba bëy wo mëna tabaski xamna señ abdulhad ñi ubbil téléphone bi su ko défé mbokk yi ku bëgg and ak ñun ci émission bi rek man nga woté ci 33 976 09 09 33 976 09 09 33 976 09 09. Salaam alaykum. Salaam alaykum. Kuba ñu ngi lay nuyu te di la ziar. Kuba tour ak foy wote. Seigne Fallou Galas Diop, par bi da soufé da nga ci kaw. Ma d'accord, nga bu han. Nga bu ngay wote. Mané nga bu ngay wote. Seigne Fallou Galas Diop bo mu doon wote ci nga bu xamna né problème deugenté la. 33 976 09 09. 33 976 09 09. Salaam alaykum.
1: Wa alaykum salaam.
0: Ku bax tour rek foy wote.
1: Jawri, ci li gilay fal la dekk ci Dar Salaam gapte bu saat.
0: Suñ gilay fal.
1: Ma nga lay siyaré.
0: Ngi lay delo ziar bax.
1: Di lay ñaanal wërëg wër lé tékka ko
0: tal. Yal nañ ko Yalla bolu ñun ñep.
1: Di siyaré bay ñaan ci xaan momu.
0: Blaat ngi lay dégg.
1: Ko ñaanal jammam ak jamm yaramam.
0: Amin amin amin amin.
1: Bepp doomu aadama bu tabaski war. Ci sa bop yalla na la yalla may loko jende
0: ndaysan ndaysan
1: ñi nga waxit ah ñi melni ni deg na le ñi melni tay sunu borom dafa tegul kenn lu mun wala fi yaaleen def la nga man wax la nga xam bo te den nelaw waye dem bu ci gatt bo xane bi dang ko lepp amo loko fayé bo waxanako dem ci abdou ndjay bo timé ndawal gi xeyna njabot gaag yoy xaqtaay lekk waye bo timé ndawal ga du neex ci yow
0: ma do ci bëgg dara
1: han
0: mané ma do bëgg dara ci ndawal gi
1: do ci bëgg dara
0: ndaysan
1: nga bo leggé dina tax mbéd mo doon jaar nga diko moytu
0: am ay sens intérêt
1: wala mu ñëw ñu wala nga couper
0: ndaysan
1: wala ñu ko tay waafir nga leen bu ci bu ñëwé né leen nekkum lo lepp man na ñak
0: deug la
1: ndax ni nga waxé légui ñu mëni sun borom xala ñu yoon wu ni ngaap ni neex lol nga jox jabb jaar ci yeex bo jaar ci dege bo legi de gemé fokay tikke
0: deug la ya togn su bop
1: han
0: ya togn su bop
1: lolou motax ni nga waxe leer na kep ko am deg da ginaaw a ne nga xarbaane juroom ben weer mba juroom ñaar man na ñi nga xani yalla may ne leen itam ñu mëna am yo jëndé xaram juroom ñet fukk jindi mba lu ko nga dend ak doom saal be bu dend ak yow bo xamni xeyna lu xam jottu ginaawam nga jënd na xaram ñaar ci jëne juroom ba ngon wër rek di def nga saare ko jënd ko ay xarit ci jëne juroom ben jox ko sa dekkando ya ba je reyna lol
0: deug la
1: tax man marti gis na fi ño xamni dañuy melni man nga bu aw ya di doxé ñew di doom moytu ñu xol leen gisal na ko ci bu saagi fekk nekkuñ ko am ko jëndu mu xar ni ko teyel ma ñew
0: ndaysan
1: le an ande ndeke rek ko jox
0: da dem
1: tok borom xar mi ñewal mu romb kenn ku romal la señ bi yobol xar mi an ko ko tebe ci amna solo lol
0: deug la
1: ma ngi siyaara lu bari
0: ndaysan
1: ya da nga am ñu ne ci liñ bi jerejeuf
0: jerejeuf jerejeuf señ gi lay fal mom ñu ngi koy sante bu baax baax diko gëreum duggu mom na solo machallah 33 976 09 09 33 976 09 09. waxna lu am solo. Leg leg nga gis nit ko xamne bu ñu reyé xar mi rek jammam day daal jeex. Ndax lan? Ndax xar ma nam ko amé. Dugul la ci xar mo xamne señ bi da nga dem lepp. Xarum jambur nga xamne yow mënu nga lepp xarum 100000 125000 fay gu gaw. Waye ñu dugul la ci xarum 300000 400000. Assalamu alaikum. Ah mbokk mo xamnaane genn na. Mu jema rek 33 976 09 09. 33 976 09 09. Assalamu alaikum. Mbokk mom xam na ne gennat na 33 976 09 09. Assalamu alaikum.
2: Salaamaleykum.
0: Aleykum salaam wa rahmatullah.
3: Soñe kay yete kay xulew nit weena dal nit ñepp xam nañu yepp way xam yepp yiw ko gis mu ngo ko xam xamam dafa lottu dal.
0: Waalaikum. Wa mbokk momu dafa melni genn na. Kon 33 976 09 09. 33 976 09 09. Mu melni mbokk yi événement yu melni bu ñewé da ngay gis ño xamne sax dootuñ ci démé sen sago. Moy ñom luñ mëna def ba événement bi passé rek dañ ko def. Té buñu xolé borom bi subhanahu wa ta'ala dafa bind nit ñi té yamuñu. Ni nga xamantene non lañ wuté ci ay wërseuk, wuté ni ci ay bind, non lañ wuté ci lepp. Kon bu fekké né yow Yalla dala bind ba paré événement bi ñëw, xar ma nga xamantene mom nga am, mom nga tollol nga jënd ko wañu dara. Waye nak l'islam tégula lo xamné bu jallé da ngay am fitna. Budé ci walu njabot gi mo xam dom yi la, mo xam soxna yi la, ñoñi it Yalla da leena denk lo man ci ñom ci grafetal ci bëss yu mel nonu nga def ko. Waye baye xel ci ne njabot gi dañ leena wala yar ci buñu amut ñu muñ. Buñu xolé ñun ñi ñepp mag ñima fété mag amna ci ño xamné bu événement massaana jot danaka dawuñ souralé ay yéré yu bess dawuñ ko souralé xana dañ dan lañ amone la magni di foot bam jekk ñu lem ko wala ñu passé ko joxé ko ñu dem jullé ko ñibisi wat top bu ñaani ndewenal joté ñu sol ko dem ñaan ndewenal ñew ba légui lolu mi ngi am fimne. Amna ay gono yo xamne événement bi man na jot duñu am lu bes waye Yalla xamna ne kenn duko xam ci ñom. Man nañu dend ak ko xamne sax xeyna man na bopam jëndal ak njabotam lu ne waye ñom duté ñu yar leen ci yar bo xamantene danañ fexé ba bu bes ba ñu sol yéré bo xamne même bu besutit yéré ba danañ ko mëna sol dem julli ji dañ ko mëna sol dem and ak seeni morom. Lolu di lu am solo lo xamne dañ ci wara yar gone gi. Ndax man du sax wala même man bu saxé yit yow mi nga xamne yaay wajur wi gone gogou ëlëk man na tabbi ci yeneen loxo man na tabbi ci yenen loxo motax faaw njabot gi ñu yar leen ci muñ lo am nga xamne li mom la la yalla wërsegal lo amul nga muñ ko lo amul nga muñ ko lolu doon lo xamantene lu mata bayyi xel la 33 976 09 09 33 976 09 09 buñu xolé ni nga xamantene ni la ko waxe legi moy li waral tabaski ñun dafa melni danaka liñu ci gëna intéressé moy xarmi fimne da ngay gis sax borom kër bo xamne day yor ñenti soxna wala ñaar wala ñett soxna su ne mu jëndal kom xar ne ko sam xar ngi ni te mom du bayyi xel ne mom ana am xaram bu fekke ni nak mom man na jënd xarum bopam jëndal ñeneen ñi ku ne sam xar mom lool wañu dal waye bala jox kenn am xaram mom na wut xaram bopam bu pare te loolu fimne mi ngi ne xass ci dëkk bi loolu lepp nak likoy waral moy ñak deg diine motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ci njangale mu reey ma ñaari xar la rayon ne ñaari xar yi bi man bi sama xet bi kon ki nga xamne yalla man lo nalako ma sha Allah man nga ko def ci defin wu rafet waye kiko yalla man lo wut koko na xamne yalla moko ko man lo wut tayit su boba da koy wacc su ko defé nak leneen li ci dess moy ginnaw bo xamantene yow yalla dimbali na la nga mana am xar da nga wara bayyi wala xel dekkno yi nga xamantene ñoom nga dekkal te xeyna seen borom dogolut ñoom ñu mana am xar alhamdullah fi ci senegal rawati na ci dekk bi di touba ak dekk yi ko wër yépp da ngay gis buñu tabaské rek buñu rayé xar yi da ngay gis ay nit ñoo xamné dañuy ñëw ci kër yi di laaj di ñaan wala na ñoom dañoo tabaské wu ñoño leg sax ñu am lo xamné moy ëpp fuf la ka nga xamné dafa ray am xar loolu am leg la muy am moy ëpp lek nga xamné da jëndum xar rayal ko bopam lolu dañ koy gis salam alaykum
2: alaykum salam
0: kubah ñu ngi lay ziar
2: alaykum salam
0: kubah ñu ngi lay dégg
2: waaw fallu galas job la ngaaw
0: señ fallu galas job ñu ngaaw bismillah
2: waaw ñu leen ziar baax
0: ñu ngi lay dello ziar baax
2: ñaan ma borom doli jaam ak
0: feewal yalla nañ ko yalla boole ñun ñep
2: waaw bi ñu jëf itam xamna ne ak ni jamono ci déme waye no nga ñaan rek suñu borom jappal ba kepp ko xamni da bëgg na am lu mu def ci jabotoo bi sans borom defal ko jappal waaw ndax jabot mom lu ñu wax rek wax bi yalla xam na ci lo xamne dal ah day doon lu ko ci bi ci mom lool daan ta sax leel ak mu dem ba ñak ko war ndax ñak man la waye senegal dama xawa bindono ah waye nak ñi jënd itam xamna yéngale wax ko ci lu bari waye ñi jaay man bëggoon na ngi sax ñu am ab so xamni daal wax bi yalla ñu nit ak ragal yalla ndax gatt bo xamni xol ko yow bu ko jaay bu wër la ne mënu ci dëgg wax dëgg ya laq ci ci ba jaay ko itam yaaka na ne loora nga la
0: dëgg la
2: waaw ci bari na ci nak lool waaw man gis na ko xamni xar mañ ko jaay tank baagi dam boy kala ji da ko am neex
0: tank bi dam bay kala ji
2: waaw da ko am neex
0: mom miñ ko jaay gisuko waaw
2: waay neena ko ko jaay lu ko wax ne ko lolou yaxu sun te neena lolou ko waaj wax waaw buñ ko jene ni lo ngab ni rombon ak won waayu sax am mu nu ka ci mu ko jaay kenene lolou yaxu sun
0: ah mais mom lo warona xalat ne dox skeet
2: waaw xam nga lolou wax deug yalla te doona baba waaw yi jeñu tam li nga jox nonu xarum gi ben wer gina man na tubas manam do wax du yalla te bu ko ci mëno ko amit ci mbey wi man na dem bop suya ba nak jënd xar mo xamni manam la nga ci bëgg ci sëtt wala mënu te bo jëndé bëy wi man nga am suya ba ja te da nga mëna am dawal do dal man yaakaar na ni mu gën tax dawal gi mom xama jëmi bëy wé taxaw wala jënd xar nga rek ñu mëna li bëy la wala xat la waye bu xasse dem ci bool bi mom gaay njaay di ñu xasse do
0: deug la
2: baye tengu baaxa baax dal ñi jaay dal man bëgg nañu gëna tagu yalla bu baax waaw ko ci yeen lo xam ni dal xam nga ne mënu to bëgg nga jaay gi nan anam ko buñ ko jaayam waaw ñi mëna dimbulé ñu ko waxé non rek ci nek da nga mëna dimbulé dimbulé ko te yalla tax tax man taxul da lay tam taxul
0: deug la
2: waaw kon ñoy ñaanal ñi sama
0: salaam jërëjëf jërëjëf jërëjëf Seigne Fallou Diop mom doon wo defal ci ngaaw masha Allah dugg bi amna solo waxna ci ñi jënd way waxna ci ñi jaay ñi nga xamne dañuy jaay xarit wax deug yalla jaay nit xar mo xamne tank ba da dam nga ne ko man na tabaski xamna mom man ko jaay it warna xar warna xam kilifa it warna xam li man na tabaski li mu di tabaski dafa am fo xamne bo fa tollo waxuma la sax jang waye radio yi donc boko lay deglu man na la ye ci yu bare kon ñi jaay xar yi nañ baye xel ci lawo yoy amna ci ño xamne nak gaay sante samb mom dañ yor seenam xar du gis ben beut ba du gis wala sax ñaari beut yépp du gis waye ci cembax lobe ak jaxaso gi surtout buñ né suwol tabax la ginaaw suwol tabaski ci lañuy fexé ba jaay ko mu dem loolu it akla fimné amna ci julo yo xamné man amna ci ñuma xam ño xamné da ngay dem ñu né la xar mi dem mënta tabaski lim man dal moy kuy gett man bo bëggé kuy bu né ci gett ki dal man nako waye tabaski ki wax lol nak mom du jaay xar mo xamne mom day dafa am lago mais amna ci ño xamne mom xar yi ñi jënd niñ koy jënde nonu bu ñëw non lañ koy bëgg jaay war mu dem kon lol it lu mata bayyi xel la moy yow mi jënd na nga fexé ba xar mi ngay jënd nga xol ko waye yow mi jaay na nga fexé ba xar mi ngay jaay bu ci neub ay ci neub ay ba jaay ko xamantene woor na la ne yow bi ngoy jaay neena la nangam li nga ne ko yakko man na tabaski benn bi ci dess it wax na lu am solo muy ñaarelu position bi muy bey fimne bey da dem ba am ño xamne dañ ko ñimeetu jënd ñimoon ko jënd manam ñimeewuñ ko jënd té ginnaw bo mënta am xar bay moy deuxième position bi fini bu fekkone da nga yor som ba nga yor nga dem mëno ca am xar waye man nga ca amo bay lolu jënd bay wo andi ko day gëna oof ci yow leb ge yit manam téré wuñ ko waye nala fekk na yow di nga mëna fay Assalamu alaikum. Wa mbokk momu xamna ne xeyna deggante bi mo neexut. Su ko defee ñu bayyi xel bu baaxa baax ci ne bay mom ci la bokk. Ci course bi la bokk manam bu fekke ne mënu am xar suñ borom mayulako wala bokk ñeeg nga yor aw bay nga ci mëna am su boba l'islam lam la wax moy nga jënd aw bay tabaski ndax it nak yalla yitté wowut derbe bejjen yeek ndawal gi dedet mais ragal yalla gi tax nga koy def lolou yalla yitté wu ragal yalla gi motax fimne xeyna fi la rek mais amnay kilifa yo xamne fimne bo demé sen keur manam xar mañuy ray xar mañuy ray yow soko gisé yow ci sa bop man nga japp na xeyna kilifa gi dafa ki motax xar mi ray nangam nangam dede waye mat na rek xar mi mat na man na am mom mu ray xar mom waye djel yenen xar yo xamne da koy jox ñeneen ño xamantene sen loxo jottu sen ginnaw kon evenement yu melni bu amé dañ ci wara bayyi xel bu baaxa baax ko ta jaamu yalla gi té baña concentré wu à 100% ci digënté xarmek tolgek yu mel non te bo xolé ñun dafa melni digënté bobu mo ñuy teel digënté bobu mo ñuy teel bañ nañ ko ba fi ne bu ñëk sax dañ daan wax naan dañ la daan laaj na la mba am nga xara xartum nak mom kenn ñëwé ko jënd mom xartum mom kenn ñëwé ko jënd ba lolou taxna buñu delu waté ci njangalem yoni bi sallallahu alaihi wasallam ak njangalem mag ñu bax ñi dañuy gis né ñom lepp luñ daan def dañ ci daan jital borom bi subhanahu wa ta'ala fimne dañuy gis ci bir xar yoy ñuy jënd rek fimne dess na touti bo démé ci koñ yi xalé yi dañuy melni ñuy concurrence touti rek xalé dañuy melni ñuy concurrence nga xamné yow mi yéxa jëndum xar sax manam sa njabot dañ lay ñew ji la laaj kañ ngay jëndam xar su ko défé nonu ko Seigne Fallou Diop momu ñaan rek kepp ko xamne tabaski warna la ngi lay ñaanal yalla defal la xewal ba nga am lo wute am tabaski lo teyela sa njabot waye kepp ko xamne yalla joxuluko yit nga xamne yalla joxuluko ren waye deween man na la ko jox man na wala bok joxon na la ko daw lolou moy li nga xamantene ab julit non la war di dundé tayit leg ñu bare jafé bi leen indil moy dañuy bayyi bam ne kët leg té wala fi dañ nan lu ne kët mom lu ne jonn rek moko mëna fañ waye fim ne bari na ñoo xamné fim ne nañ koy faggo dañ ko am ci anam wo xamné buy jot duñ sonnu te danañ amit bo xamanteni ni bu mat lay doon kon xamna dafa melni liñ ñu cërele won ci waxtu ñu ngi bëgg ag ci jëppandaw yi ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jam di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu defal ñu ñu fekke ko ak jam te tal ko borom kër yi suñ borom japp na lepp lo xamne war na len ci bis bi te moy lu neex borom bi subhanahu wa ta'ala yalla nako suñ borom japp nal ju len jox dig dajé talata bi di ñew ci waxtu bi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala
3: yalnay mayum xet ku ne yeneu ay ku nu jew yalnay palet seeni deñ nak ñi rafa di lewet yalnay teral faw ak ay tero ki cant ak mbet ñay wax ci nun jamma kay def norakum nawet
4: ikapesen mam gor ñang taximan nek ci marsokas ci sareet yi talibu bes fa ñu taxaw mo leen di yegal ne dafa reeral ay ps am ps nak bokku na ci permis de conduire ak carte d'identité ak ben carte wef ak ñenti témèr mo nekkon ci calpe ba mang ko reeral ci bisub magalu dar salam gi fa sereti talibu bes ci taxaw ci marsokas mom mam gor ñang mi nga xamne taxi man nak mu sakku ci mbokk yi kepp ko xamne gis nga pièce am yoy nga xamne dafa rër nga woku ci 66 635 47 51 wala nga wot ci 78 127 75 65 wala nga indi ko fi ci radio IKAP FM boko indi dina ci jot inshallah jere ngeen jëf mbokk yi communiqué bi mi ngi bayeko ci serigne modou abdoulaye mbacke khalifa serigne mamour mbacke dendey jëm ci am rooj mu ñi amal aljuma bi ñu deggmal di fukki fan ak juroom ci wéru mai ci sam tole alrabay cheikh ahmadou ndumbe yi ñu di ci wo mbokk julli yépp rawati na mbokk talibé yi nekk ci région de djourbel doore ko ci wa touba wa mbacke wa ave daru khafour keur ibra yasin tawa furu mbacke keur atim sam mbojeen keur mor tiama keur soulay keur mar keur mabali wa ñangen wa narga wa ngal wa ngeran serer wa ngeran wolof njuman keur ardo daru nahim wa dagga wa gowan wa dey sambu wa anen wa dendey ñom ñep ñi ngi len ci wo mudi am rooj mu ñi amal ca sam aljuma bi ñu demal di fukki fan ak juroom ci wéru mai kuy ñew nak la nga indalé sey jumtu way muy tori alrabay cheikh ahmadou ndumbe mbacke ca sam gude yeen wa touba nak départ bi fi ci keur serigne touba gi nekk ci daru manan ci garas bu ñeek bi budé wa mbacke départ bi ci jumaay mbacke xewar lay doon aljuma buñu xeye inshallah kep ku fay ñew na nga indalé sey jumtu way muy tori alrabay cheikh ahmadou ndumbe aljuma bi ñu deggal la depp ko fukki fan ak juroom ci wéru mai ñi ci wo ñepp kep ku deg communiqué bi moy sa woté
5: IKAP FM
6: bismillah ifinin agala ya allah bari daqa adin bizinka ya allah ya man lawa

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mbokki julit yi, mbokki talibe yi, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokki no ngi len di nuyu bu baax te di len ziar. Di len bal wax te di len balax, di len janal jamm di sakku ci yeneen ngeen ñaan ñu jamm. Ñun ñepp ñu and ñaan jamm ci rew mi. Ak fepp fu julit meuna nek ci kaw souf di ñaanal bu baax serigne muntaha mbake khalil general de bourit sunu borom yagal ko te wéral ko ba mbollem nal yi nga xamne nal nako mu yagaliko am ci dam te ñu andu ko ak mom way di ñaanal jabutu khadim rasul gep di ñaanal kilifa dine yep di ñaanal julit yep nak di sante sunu borom bu wër mom mi nga xamne mo no may wër ak katan banu delu saat fi ci seen jotaay bi ñu duppé li mata waxtane te ñi faral di wax ne rew mi lepp mata waxtane rawati na ci dëkk bu sale bi di Touba di sante bu baax nak bolem kilifa yi ak bokk yi nga xamne waxtu jot duñu wote waye duñu wuté ñu ngi ñaan ñaan ya nga yexi ma sha Allah waye ñu ngi soñé di joyanti di wané né rek xeyda dañu fété fi waye ñi ñi bayyi xel ñoñu gëna xam li ñi wax ak fi ni waxé di jajeful baaxit bokk yi nga xamne waxtu jot ñu ngi guggé di dolli ak di motali ak di gëna yaatal xalaat yi ak gis gis yi di baye xelit ñi nga xamne dañu tawat sunu borom may leen wër ba ñu mëna delluwaat ci seen jaboot mo xam ñu nekk ci hôpital yi mo xam ñu nekk ci seen biir kër te di baye xel waxtu nekk radio université Chamot Bamba di ñaan sunu borom may leen wër ak kattan ba ñu delluwaat ci seen jaboot ak seen liggéey ak mbollem ko xamne da nga nek ci xat xat ak jafé jafé di baye xel bokki nga xamne

0: dëkk yi ñu doon lim ne fa la daayire yu jógee, nga xam ne dëkk boo ci dem rek ab barabu jàngukaaya nga fa. Te dëkk yi ñi ëpp ci sama maas gi xamuñu dëkk yooyu. Loolu lu am solo la pour wane xëy na li tax sëriñ bi di insisté ci ñu jàng. Rawatina ñi nga xam ne nag barabu jàngukaay yi sori na leen, nga yóbbul leen. Loolu yaakaar naa ne njëriñ li danañ ci dikk ak Sëriñ Fallu ci kanam tuuti. Sëriñ Fallu, dañ lay bàyyi ngu nuyoo ak mbokk yi, su ko defee rek ñu suubu ci waxtaan bi di la wax dalal ak jàmm fii ci sa barab rajo Université Charbonne Bamba Khadimou Rasoul. Bismillah.
1: Auzubillahi min ashaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Suñ Cheikh ñu ngi lay nuyu di jaar di jox nuyoo ma ak ci mboolem ñi nga xam ne nii ñooy topp IKAP FM ci jamono ji ñu toll nii. Waaye nuyoo ak ziar bi nag ñu jiite ci al xalifatu am di mouridina Cheikh Mahamadou Moustapha, ñaanal ko suñu borom jàggal ko fi te mottali ay naanam. Waaye di nuyu ak ziar bu baax nag Sëriñ Mamour Mbacke Moum Cheikh Mahamadou Moustapha nga xam ne mooy jëwriñu Université Ahmadou Bamba, waaye itam jëwriñu al azhar gépp ci tënk. Ñu ñaanal ko moom it di ñaan Cheikh Mahamadou Moustapha mooy suñu borom yàggal ko fi lool te mottali ay naanam yi nga xam lépp mi ngi jëm ci diggéeyal doomu aadama fu mën di nekk ci kaw suuf. Kon ñu ngi koy ñaan suñu borom yàggal ko fi te mottali ay naanam. Waaye itam noonu lañuy nuyoo ak ziar bu baax Sëriñ Salihu mi nga xam ne ni moom mooy jonjoo liggéey bi ci al azhar, nekk kilifa gi, nekk ci bopp bi. Moom it ñaanu ko xalaat yi nga xam ne am na ko ci lu yokk al azhar di ko jëmee ci kanam. Suñu borom gën koo kàttan, gën koo dëgëral ba man koo àggale ak mboolem ñi nga xam ñoo ne ci gannaawam di ko jàppale ci liggéey bi. Ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu, di leen ziar. Waaye di nuyu ak ziar baax nag barab bi nga xam ñun fa lañ gën a féetewo. Moom gars yi ne tàgg nga am na jàppale diw. Muy Marcus Sëriñ Mbacke Bousso, centre Sëriñ Mbacke Bousso bi nekk ci Gadas Darou Mouhti ak mboolem école yi nga xam ñoo ko topp ak bànqaas yi nga xam ñoo aju ci école bi. Ñoom ñu ngi leen di jagleel nuyoo ak ziar ak ndokteel ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def. Kon daal ñoo ngi nuyu mboolem ñi nga xam ñoom ñoo ñuy déglu di ay jàngalekat, di ay dong, ay waajuri dong ak bokk ci askan bi ak fuñ mën di nekk rek ñu leen nuyu, di leen ziar.
0: Jërëjëf, jërëjëf Sëriñ Fallu. Xam naa laata may sori sunu wëjur bu baax Baye Modou Gueye moom la benn gorom wàññee ko fële ci Italie. Ñu koy wax Elhadji Modou Sow. Elhadji Modou Sow moom ak soxnaam ñoo bokk day Baye moo wàññee ko Italie. Ñu war koo indil donc incha allah alxames ci fajar lay yegg si. Ñu war koo denc ci alxames ji di yemale lépp ci bés ba Elhadji Modou Sow mi nga xam ne moom moo nelawee foofu ci Italie. Ñu koy jaal bu baax Baye Modou Gueye di ñaan suñu borom gunge ko ak yërmandeem ba wanale ko jabotug Sëriñ Touba gi. Sëriñ Fallu, yaakaar naa ne ni nga nuyoo rek ak fa nga daanelee wan na ne dèjà programme bi yitte yépp jàng meeg njàngali bi la. Sëriñ bi importance jàng loolu moom yaakaar naa njëriñ li danañ ci gën a ñëwaat. Waaye mel na ne it ci kàddu yi Sëriñ bi mujjee yëkkati soññee na ci sax ba mu nuru ko ci soññee ak aal. Xëy na du ñàkkit yàgg naa yëg ne ndaw ñi jànguñu te war nanoo jàng. Te xam na ne buñ ne buñ ko waxee mbooloo lay doon. Kaddu yooyu bi nga ko déggee yow ak nan lañu war a gungee kaddu yooyu ba yéeneem jooju te kenn ku ci nekk xam ne ndaw moom mooy ëllëgu réew. Kon munuñ leen a waajal te jàngaluñ leen te yarul leen. Bu ñu ko deful yaakaar naa ne am na safaan bi. Loolu xëy na di nga ci dikk ci kanam tuuti. Kaddu yi Sëriñ bi lan nga ci
1: mën a jërëjëf Sëriñ Cheikh. Xam naa dañ ñoo gàddal gàggante sax ci sa tàmbali wax ci baat boo jëfandiku muy baat boo am solo muy xaal. Li nga ne Sëriñ bi kaddu gi mel da ko def xaal. Baatu xaal boobu nag day lu am solo ñu koy war di waxtaane ñun rawat na ci murid yi. Xaal ci njàngaleem tasawuf, ngirum tasawuf maanaam luy gaar nit na loo xam ne ni du yàgg. Mën naa am du diirlu ma sax immuni nag lu gaaw lay doon day demaat. Maanaam ci misaal tey ku am tax seetlu ci ñun ñekk te léegi da nga dégg kàddu wala nga gis melokaan wala nga dégg wala nga yek lo xam da ngay jek jek melni sayyidna say melni dañ la maskural lolou boko gisee setlo manam du diré manam du jep mana baña mat ben minute mu dal dem lolou lañu xal moy situation bo xam day gar ci lu gaaw demat ci lu gaaw
2: motax yene say ñu ñu togn nan gaaw leen bala gaay di
1: gaay wa leg na day gis len diuda xal bu ñe diuda alu leg bo gisee muy mbeuk ke dañ ak ñukoy tekk li xamal lolou amna lu sax
2: da amna lu sax
1: amna lu sax bu day xal kessi kessi ji jang ci sofu ñaar du yag day ñew dal di dem bo gisee ñu lan diw nak dafa daan wala mel non ñukoy beusak yeukete ko torli jappal ne da am lu wax ci yefi waye lima yittel fofu rek moy non nga waxe non xal joju ñu leg dañu am degginu xal degginu xal nak da dur rek lañu manam ci misal tay bo xale tay kaddu señ bobu ñu tambalé ñu taxal ñu waxan kérok ci biñu jox xalé sen diplôme yi ci fele ci Monsieur Ahmadou Khadim kaddu yi xeyna yaang won ci base ba man mi mang fon keneen nañ fon bo setlo fimne señ bi bimu daanele
0: wa
1: def melni ñepp la def xal yëkëti mourid ji danaka ñene won ci base ba ñepp ko defano waye nak fofu lay
2: ci
1: ñi ci ëpp ñu ñi bañ fa joggé
2: paré nañ ci
1: mom paré nañ ci moy degginu xal degginu xal nak leleg dafa indi jafé jafé ci ñun moy ñun suñu sëriñ ci dañ leen dul degg dañ leen wara degg dañ leen degg ci degginu xal bu ko defé degginu da fay jaar rek mu daldi lañ waxon danaka la ci sëñ ci jëmmal bu bari motax sëñ ci wara di laanu buñ ci dello ci mom fi ne amna yo xam yiko ñor degg degg bu ko ma sañ di wax day am ñu tan wo leen wax leen ko ñoña mag ñepp degg sëñ bi nak ñepp xet sëñ bi tam waye xeyna ñoñu nañu fañuy degg gis man nañ koy degg man na wote ni ko ñu nañuy degg ci misal tay jumaa tuba bimu ko xalaté dafa am ñox ñom la wo xeyna du jar ñi tuddi seen way ñom la wo ñom la ko wax fini bu doon degg ni mourid xal rek ñom buñu ko waxé dañu est ce señ bi di wax dana dal man na buñu di dox ben jëw ngir mu jëm
2: ci yalla
1: bu ko defé ngir mu jëm da fay jafa def ko wax ño xamné ni ku nek am nga yegg ak señ way ñom bañ fa joggé war nañu xalaat nak naka lañu def ba
0: top ko
1: ba li seen wax
0: manama mo manam
1: day kon ci teunk dañ nan kilifa kilifa vision lay am ana gis lay am
2: deug la
1: gis bobu muy am nak njabot gi ñom ño wara xalaat nak seen gis bi seen bam nak lañ koy jëm de
2: wallahi
1: lolu muy liggey
0: bam mën ño jëriñ
1: mam ñu mën ño jëriñ waye boko déggé déggé no xal rek da ngay day tang lool ci taxon xir lool waye bo fa joggé paré nga
2: da naka bobu lañ ci paré nak
1: dégg nak motax seen bi fi nek ni tay bu né na ñepp jàngé té lay tay ko nak ci ay kaddu yenen
0: wa
1: ndax waxna ci am solo jang waxna ci yoy xam ban am solo ci am ak yoy waxna ci lu bari ba do ñew nak ba mi jeex la ne ñepp jang loolu la teje kaddu kon soñe kon nak legi bañ fa joge ñakku nak am nañ ci liggey waye dal bañ fa joge li waron deug deug moy ñun ñepp kon war nañ def ay jotaay ñu ne kat ñepp nak lañuy jangé laaj la ñepp lan lañ wara jangé laaj la ñepp nak lañuy jangé nak lañ ko wara jangé yoy la lay sam yo xamne ni fi nek ni dañ ci wara tont
2: do ay programme yu leer
1: yu tekko manam curriculum bu leer objectif yu leer kan nit lañ bëgg loolu war nañ ko xam lay kon
2: deug la
1: buñ défé loolu patam war nañu xam koku nak naka lañuy fexé bu loolu am ñaata bari bi jang koy lañ soxlo ñu ñuy fexé ba bari bi ñu taxawal ko loolu moy tax yef yam waye buñ né escale rek
2: yam
1: motax legi fi nek ni kon def na né liggéey bi fofu la nek motax kon deg discours señ bi deg biñu waram deg donte nak amna ñu ci doon yeguna fi jek xeyna lolu dañ ñew ci kanam tuti ñom yag nañu liggey mom ci luy tax nit ñi mëna jang
0: lolu deug la waaw
1: lolu yag nañ ci liggey xeyna kon benen dafa am leen lum laaj rek ci misal tay buñu ne la legi manam tay señ bi wax na am solo xam xam ne ñepp jang kon neena xam xam la wax xam xam bobu kon gën na yaatu ni ko ñu bari degge
2: degge wa surtout
1: japp ne dañ koy wutal ay fan yo xam yi dañu wara jang yi rek mom amul solo nang di fekk na xam xam mom dafa lamb lepp te même biñ ci jël sax ñun diko jang naka lañ koy jang war nañ ci xalaatat
0: batay
1: wa te xam nga ñun tay ñun ñepp japp nañ ni diine mom mo la lepp mom moy la jitt
0: wa
1: nangu nañ ko ne lepp li ñu jang diine war na jang
2: waye
1: diine war nañu laaj naka lañ koy jang naka lañ ko wara jang deug ndax fimni deug ndax jang dem diine mi mi ngi bayyi lim wara bayyi te la tax bayiwul la wara bayyi moy ndax nagn ko wara jangé ni ngi koy jangé non xam nga tay ñu deñ nga japp ay texte rek texte yu bari alcorane ñu jangal la nga mokal na
0: nga tari
1: tari bi tari mais lool bokk deug fi la xey jurul liñ soxla ñun te li ma ci gëna jagge moy crise bi nga xam mom la sénégal dund jamono yi muy li ñuy wax goor jigen non la tuddi wolof nak jarut daw
2: wa jarut daw kay
1: non la tuddi ci wolof
2: waaw
1: nekk ni tay bo xolé tay ci goor jigen gi ci Sénégal leg ñi jappagul lañu ma témir
2: waaw
1: té man di wax dëgg Yalla ñi ma ci xamagu déggaguñ le nepp man ñu xamoko ci kenn waye ñi ma ci déggu ñu tuddi sen tour
2: waaw
1: ñoo ñep ku ci nekk tour julit nga yor
2: waaw
1: gëd gu dégguma ci kenn kuñ japp ku yor tour benen ko xam tour julit li ci gëna yéy më sax moy lélegi ñu tuddu ci ay nit ñoo xam ñaan ñoo équilibré diiné
2: batayit
1: équilibré nañ ci diiné
2: dëgg la
1: lélegi ñu tuddu ko xam dañan la ki day jàngalé alcorane ci
2: sax batayit
1: lool samp na blaaj ndax kon dëgg dëgg dëgg kon manam diiné ji li mo wara bayyi ngi koy bayyi ndax diiné comportement melukan la ay jikkolu ak melukan
2: nga xamna jéxital bobu nga xamna motax ñu lay jàngal
1: ñu lay jàngal
2: dafa
1: wara feñ
2: ci lépp rek
1: lépp
2: surtout ci comportement
1: comportement xam nga legui diine mom dafa am ñu wax diin ak diin ci arab moy religion bi ci bopam ñu am ñu tadayun tadayun moy religiosité manam nit ki di dundu diine ji ñun nak dañuy jangale diine ji en tant que ay texte rek nit ñi mokal ko diko tari
2: paré nañ
1: atay bari bari xam nañ ko diko def waye nak ci laqiqa danaka yu bari bari lu lay nakal ci sa digënté ak nit ñi kala koy tek julli lay wuyo lool nak tek tal la ci kon ne war nañu jang diine ji waye
2: naka lañ koy jang
1: laaj ne bur samp kon nga gis ne laaj yu bari ba nga yo xam samp na ci ñu war ko jël ci discours sin legi nak bu fekke dañ ko deggene deggene waal rek ci laqiqa mbir mi du rek lu ndax hin nak ngir ngir ngir ñepp jangé laaj na bari bu jang kay ay école yu bari bari
2: ak jang rek
1: ndax dama jëlale Sénégal waye Touba gi dong te bëggu ne rek la jang nga xamne te fu nek barab bu nek la fa wara samp ci école bu jëk bi dana fa samp mu élémentaire jamlé ko sax presque lol dina fa samp
2: batay
1: élémentaire ñeu samp
2: batay
1: fu gox bu wara moy collège moy enseignement moy secondaire wara samp ñu samp ko ba kër ñu ag ci enseignement supérieur lolou manam moy yu réré la laaj yo xamné ni war nañ ko def ci dëkk buñ ko défé tabax yoy bu paré tam tabax ci sa deuyut légui nak lay dox ci biir nak lañ koy doxal ban système dañuy yor lool lepp kon defena ni liggey bi fofu
2: ak ñan ñokoy yor
1: ñan ñokoy yor
2: ak objectif bi buñ ci
1: noppé kan nit lañ bëgg tabax
2: ban nit lañ bëgg tabax ëlëk
1: gi ñe bu génné ni ak ni la wara
2: mel effectivement
1: warna man li warna xam li
2: effectivement
1: warna am li
2: ak lan lañuy soxla ëlëk
1: ak lan lañuy soxla ëlëk
2: waajal ci ndaw ñi
1: ngir waajal ci ëlëk ñu mën ko saafar xam nga yépp kon ay laaj la yo xamné ni dafa taxaw defena ni liggey bi nak dëgg dëgg fofu la jëm waxtaan yu yépp fi nekk ni fofu la wara jëm kon sëñ bi ak ñu melne mom kum ci man di don di kilifa man nga am gis gis bu xoot ay na ku nek xamna ne ñom seen at mayatu len ko seen ak joon mayatu len ko kon gis gis bi ñam legi nak top ci gannaaw nu ñu denk len lu mel noon ñom seen liggey fofu la wara jëm
2: fa la wara jëm
1: fofu la wara jëm kon ci tambali waxtaan yi ñun ci deggin wolu japp nañ mom lañu wara am ci waxi señ bi xaal ji mom deug la waye nak xaal mom nima ko waxe rek mom danaka ben minute du ko upp
2: du yag
1: day jeex
2: bu ko defé ñu faté ko
1: bu ko defé nak fi nekk danaka
2: est-ce que lolu moy indi ñun toujours day ñëwel né duñuy recommencer
1: dañuy recommencer fi man
2: ñaarël bo ci bu mo déggé ni nga indé waxtaan dafa melne tamit duñu xayma li ñi def ndax mag ñi biñ ñëwé yaakar na la laaj yi nga laaj mag yi laaj nañ
1: laaj ñu
2: ay julit lañ war na no jang lak wi nga xamné ci lañu wara jangé déggu nuko ñom tek nañ ben stratégie
1: bax sa
2: bu leer bañ
1: deug la xam nga leg bo xolé tay buñu délo ci Seigne Touba ñun moñu gëna jégué
2: waaw
1: buñu joxé tektal ci mom lañ koy joxé manam fi jabanu tollu tay mën nañ wax né mom tollon na
2: deug la
1: ndax bimu ñëwé gis na né nit ñi kat ñi ngi doon jang di mokal alcorane
2: waaw
1: di xam lu bari ci xam xam ci ko mokal waye xol na gis na né ñi ñi né ñom ñoo jang diiné ji kat melokan yi wara né ci ñom ñu ci gis ne bobu da nga dan jangal xone ba mokal ko loy def moy da ngay dañ lay wutal mbabal gu reuy ak non ngay wër diko taxurané diko wayento ñu lay geewal ngay def yu mel non
2: lolou la sékkot
1: diko bakko
2: wallahi ndaysan
1: waye diko ak melokan yi mom danaka du jafé motax señ bimu ñëwé déclaration bu siw bobu mu defon bakki kadior té xeyna ñu bari ci talibé nak dess nañ ko dégg mom wala ba dama wax sax dégguñ ko manam bu ñëwé ne rabbi ashabaka bil himma wala rabbihim bid darsi faqat lolu limi tek ci arab moy def ne legui gi sunu borom wala bok jot na ndigal dal ci ne ñi and ak ñom na len yar ci yitte ju kawé ti bu mu len yar ci am jang dom li lay xamal nak degguñ ko nak moy da ngay gis kilifa gu mako tok ne la manam jang mi dong yeen ko ci ko ay bokku ci xam nga nit mëno ko defal te jangalo ko mom
2: ci yalla
1: kon même baatu jang mu ñewu tam day dugal ci biir
2: mëno ko defal te jangalo ko
1: ci jangalo ko lolu mom
2: mën ta rek
1: di mën ta nek xeyna man nga ko jangati dogu way man ko jang kon ñom ñaar dañuy and
2: way yoy it jangal ko te defaro ko it
1: mo gëna graw fimu ne tay ki nga jangal te defaro ko mom lu yaq ya moko yaq way ki nga defar te jangalo ko tam moy da ngay créer nit ko xamna danaka xéetu ku mutul day don dal mom dañ koy mënd jëfëndiko way mom mënd jëfëndiko kenn lélé sax du mëna jëfëndiko bopam moy waralé li nga dégg ñu naan nun kat xamnañ lepp way dañu ab yar rek ñam moy defar ga dess na
2: ay way dess la
1: manam amna lo xam buñ la défaré bu lu dëgg mëno ko nangu sëñ kuñ défar mu gis lo xam du yoon kenn mënu tax mu nangu kon ab yar du tax nga nangu lo xam du dëgg
2: dëgg la
1: kiñ naan dañ ma yar mo tax li xamna ni dëgg sax ab yar rek tax waxuma ci loolu di mom défar ba dess ci tëgg kon sëñ bi mom bi mu ñëwé tel na xamné ligéy bi dëgg dëgg kon nit ñi dañ leen wara défar mo tax mu né nañ soppi méthode jàngalé kon sëñ bi ab méthode de so waye tassu daara ñu ban na da ngay dig ñaan la señ bi kat dafa tass daara ndax gis na ñu jang li mu bëgg jang li mënu ko nak mëna di ci yok lu bari bari waye lolu diko wedd ci jang li suñu dafa bari histoire ci bopam ci mbeurit gi daf koy wedd manam mag ñi topal ganas ñu koy wedd xel na nguko ak yu bari bari
2: ak wër
1: ak wala diko wedd ñëk wedd moy ne daara yi sos ci yoonu mbeurit yëp gannaaw déclaration baki kété la sos bo démé daarul alimul khabir gannaaw la sos daara imam cheikh ibrahim fati gëna bi la sos daara señ mbacké gusu gëna ba la sos daara yi nga xam ci yoonu mur yëpp
2: mamour jaar
1: la mamour jaar
2: yëpp
1: kon mënu mënu tass daar bu nafi sos daar loolu kon xel nañu kon réalité mo koy wedd kon loolu mom tektal la ci ne kon wër ñaari batam bo xolé tay ñi topon señ ku jangul neew ci won mag ni ku jangul amu ci won manam ñoom ñep ku ci nek da nga jang ba dañu reew xeyna nak amna fo bëgg ag ci digënté ak sa borom loolu mom gëdul xëñti ci señ moy tarqiya moy ñu yéggal nga ag ci yenn dara yi waye ku jangul ñu tax fi ne ñi ñi gëna tuumal sax naan ay daanu ko lañu ñoom tax dañu jang bay talifi der kon ku jangul amu ci won kon nak gënaaw ñu topor señ ku jangul amu ci won kon señ bi mën ta wër bi diku di tass mu jang té di nga xam moy señ bi kuñ ko mësal andil muy tu tank wax nañu lamuy ñëk lañ moy fu andu ci tool su fekke ku tool jangal mu ne nañ ko yu barap sangam ñu jangal ko su fekke ko xam ne gis na ni ki gëtt manam jangum lif ak ba wessu na ci mom amna système bu mi jaar ak mom ci ay tombe ak waxi wolof bam xam la mi bam xam la war xam ci defar nga gis ne kon loolu mu wedd na waye nak li ko gëna wedd moy bo jaar lo ci mbinum señ bi ci bokk nga gis lim wax ci jang ak xam xam lim ci bind wa man nahakum an ta'allim fa nahyu ila dalal yantam neena kep ku dox sen digeunte ak jang sakku xam xam jappal ni ci ak jangu te leen jëm demat waxane min makaid fujari llahi sadul murid at ta'dum manam neena bokku na ci pexey setané ni kuñu rebb koku neena dox gi mu dox digeunte talibi ak jang del waxane ku len man na ak moy fan fofu khalifatul llahi mujrim kep ku dox sen digeunte jang na len wor ne moy setané suko ma seuk wala bok moy wut setané ci ko su kon koku mën ta wax lolou paré ni waxan beugowul beuti ko an nak ne señ bi mom manam dafa tass daara wala gis na na jang mënu ko may lam bëgg nga gis ne kon ñak degg déclaration mbacké ka do galankor bu maga mag la indi
2: ak téré yi bind
1: téré yi bind wala nga gis tay dem bind ci téré nga xam li ñi soxla lepp bind ko ci lolu tam dafay jubanti
2: effectivement
1: yeneen wax dum da nga leen nga degg naan la señ bi dum da nekul ci téré sax ci ne nit ku ne ci téré mom man mi du yow kenn ku nekk ci téré am
2: deug deug
1: nit mom dina ci téré ndax ku nekk sa jëmi bop waye nak señ lim bëgg ñu xam ko ci téré yi lako lim bëgg ñu xam ko ci mom ci téré lako def tay ngirum tasawuf mi mu ñuy jangal bo demone ci masaliku jinan bo demé ci nawil su bo demé ci makhaliku niran yépp lool dong la la fay jangal lam na nga wara mel nit ki war ko mel ci comportement mu lay jangal ci téré yi bo xolé nit ki wara jaamu yalla fiq ak li ci ak bo demé tasawuf ci xaar tasawuf subhan yenen ak yenen da nga fay fekk mu la koy jangal kon lim bëgg nit ñi xam ko def nako ci téré yi demi bofam nak amul nit kenn
2: ku nit te xam xam bi aussi xam nga waxul ne li ngay jang bayile
1: de def na rek bu kullu ilmi bi manafi'a yati daf ne la nak man nga ko laytay xam xamu di nak la ci waye nak jappal ne bepp xam xam bo xamne ni nit ki daf koy soxlo mu koy amal jariñ ci aduna day dugg ci bir
2: inshallah
1: nga xamne kon bayiwut ben xam xam lolu xeyna yaatal lay doon ko xam day dugg ci bir xam xam kon legi gis ne kon señ bi dafa ñew gis ne system jang ak jangale dañ ko war di évaluer dañ koy note
2: effectivement
1: manam dir bo tok bu nek boko meñon sax at mu jot
2: wallahi
1: on nga évaluer li nga def
2: wallahi
1: nat ko lan la ma jox ci résultat yo xamne ni amna satisfaction ak lan la ma jox ci ay melokan yo xamne ni bëgg mu won boko naté bu ko défé lég la nga gis mu jox lako tam té muy lu mel na wara mel lolou nga fay bayyi mu sax yoko la nga gis ni kat é galankor la yo xam système bi jurnuko nga sét nokoy jubanté
2: nokoy jubanté
1: ba